Sa oon pa'y punay tewa pemita kunya Are mi may kong ko ua pea Besay tey po awa mungkata esa Mamu ay ko harpi anye porang duwa Ha'y sa yukiwa